0: toga at pwede ang ulit.
1: Amilway.
2: Amilway.
0: So yan, leke. Leke mali. At pangit na. Ganyan yung momento. What came in po ba? Piyong or tono rin. Dapat tono mo yung wakanya kung mag-uutan ka nga. Indyo po rin nga. Indam rin nga.
1: Bye-bye.
0: What if we go right into, you know, getting old.

0: Napoli. Kampokate na lamin sa kampokate na usmalin kami ayo. Ayun niya. Hey! Wow. Kanya na minun na lekan. Nami leo kima kanya. Minun na leka kanya. Kanya kanya. Wow. Wow. Kanya. Kanya niya na.
1: Katrugendus.
0: Ndakyan, baka pumbuke lalo. Gaya na pidiya kini. Dua desare.
1: Hey! Get your way.
0: Get up in the night, I got you. See, if you have a look at the lake. Confirm, come here.